0: na odi abedwa ma so e lashu na mekanfo de ma na no nam a etu samo ne nyina se na e beyi ayi efie hura motata dan e monitor oniema nyina afri ho kama kama pa FDN EP agia tum no mo ka kire gana fo nyina se we no uspira enye wudro bia wa akiri e na face kra no 24 hours na ye na dwuma wie e gye hwa kama pa wa akiri nti yakope bonagro no lashu ni bi na fa spray na yi samo ne nyina afri ho se no se ne king kon no se no odi kum hura enti utobi na uko uko spray wo wafuma ebeboa wo na akumu
1: pebi ato ani age phones na ewo sunyane ha se ebetimi akamfo dia ma wo sika nso mpo na hia phone oche se wo de osika kakra bi na wanya ne ka ogana card ho ba mbe ma phone na otua kana kitchen kakra kakra e

sua ya dear dana kuma sopa. Na mpanyin so kan sembi sa bosoba ni ma japai. De opa dia so akokotoko no benyana bro. Na ne sa asunti se bibi so be yi a na ejina bi so so. Ansa na de sua betima koyie no ba bi de ojina kese kese pa aye akyerekyerefo. Ani ntima me de se obo modde ne manipa hu de oyo na de oyo no eso ani na uhu se ededa yi a e wo so timbo modde ne na bo nipa na so na ba so na da na se. O san so hwetroku aji.

0: sua ya dear dana kuma sopa. Na mpanyin so kan sembi sa bosoba ni ma japai. De opa dia so akokotoko no benyana bro. Na ne sa asunti se bibi so be yi a na ejina bi so so. Ansa na de sua betima koyie no ba bi de ojina kese kese pa aye akyerekyerefo. Ani ntima me de se obo modde ne manipa hu de oyo na de oyo no eso ani na uhu se ededa yi a e wo so timbo modde ne na bo nipa na so na na ba so na da na se. Osan so he troku agin
1: se mo na before mi raman yesem minim se nationwide no afishia abane eyi best farmer na ba yi best teacher ba yi best nurse award minim she kra 3 here but yeah constituency no minim se farmers day yeah ye bi wo ha ebo best farmer abaso ansana later no yakwa